tuyem na minya me de otumi ade nyina hye bipiera ni ho aye rade din nia amania eni ho epa yoka sama kuma tuyem onya kanwa kuma tuyem so ade ena ye rade yona bipiera ni nya me ne dia.

ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento bru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ho wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase ku wo hu I am a man. Na yesu tin ni sa o de kan won ni chira won sa se ni amuje di atia no enye sa mamu me ti sa na chese mi sa emi bi na yesu richamu eni fa fo mi no bi ba ni cheno amu ku sa ni se we am boy David ba we am boy David ba na yesu bi sa won sa Moji ni se metu mi aye wehi Amu buwa ni se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ni sa Odika omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di esi ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Misi ya wano huna di amu muha Hey adi antisumpo